Yo. May magmusik, may magmanike. Yo, banyang oro mga call manike ako. Ka, napa? Island Home, manike ako by Warren P. Band. The regional name, band, na pamaling. All band, back in 70s. Ben memang ka jinom bila nyama kol mani kai ka napa ire mala ka yo ti ndi penya ma kal ka coming up ma mani kai ko ka napa me TV warrior ka ne mala letter stick pen maka ngama yo radio 8.9 tango napa nga

0: arakoya ko abanunje ara ribe aranya le yul ngai la krama gagaeli yo ka to la wanga ngre kura nina kalopa ka radio grong ara to la wanga agora yul ngai radio at ko abalanya
1: Yeah.